0: Ito. Pagting ang kanit dito sang duha kalitse.
1: Ano nga, duha kalitse tay? Kay...
0: Kay ano?
1: Kay isa man lang ato yung litsihan.
2: Kwarte!
3: The year is 1961, and this song is number one.

0: dum-de-dum. Boop-boop-be-doop.
1: Okay, batayo dyan, mga chong.
2: Ay, amuyo, bago matay ni tatangkaw, kitin pa mana na kinyak dyan may sa abarong na. 2 days di ay bago matay. Isungay din punpunda, nakasandaw.
3: Nye!
4: Maraid!
5: The year is 1969, and this song is number one.

0: na!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
2: Si Mang Kanor!
1: Kayang makalusot? Bisang gulay buslot!
2: Si Mang Kanor!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
2: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kanor!
3: Kuryaga ba man yung jeep ako nasakyan? Kusog pa mang budagan ang baoan eh! Pastila ni Lipa. Napibata din tapad ako si Punon kayo. Gatulo na. Nanay, doa ka sundalo gabalik-balik sa kampo. Napay ako isang katapad na babae. Pwede na untang itsura. Pero pati baho apong pako. Sana ba ni Jay panigoot pa yung kayo? Alibuot pa yung kayo. Kanos apa magkumaabot ang Torel. Pati, hinayag yung budagan. Puriga, bagyon. Makaagin ng Jay pa sunod. Eh, nadyo ko mo sa kayan eh. Sumpa naging ako ng Jay pa eh.
4: Asa man ganong? Dire na ba yung may kutob sa puan?
3: Unsa? Anong dire naman mo kutob? Nga patuloy lang ko. Siya pagtuloy niya sa kuha. Di ko kabayan ng sakto. Muplete ko, hoy. Napain yung jeep nga kagang-kagang na magkana yun eh. Kung kabalaw lang mo, grabe akong anto sa inyong jeep. Pati pang iganga, tabla pa gituob na ko. Uwi nga na inyong mga batasan. Isumbong tamo sa LTO.
4: Anong, pasensya na ka ha? Kay, waman mi na masahiro ron. Family use man yung jeep pa ron. Tingalaga ni Ming anong nisakay ka, pero ayaw na nagbayad nung. Taga-turil eh, ka?
3: Bawa ba? Ay, way sa payan na. Brother, pagkabutan yun din yung pamilya, ipasakay yun ko ninyo. Pandamay, pamilyos mo na yung jeep, ane. Hanoy kayo mong pagpadagan, no niya. Nindot kayo mong jeep. Hamis pa kayo. Salamat yung kayo kagipahits ko din mo, ane kayo mong jeep. Pandamay mo daong na ko, basing matitanos pa ko din eh.
5: Pareho kung kayo nagiragmiga, pareho, pwede pa sa piyak, sa wala, pareho, siyam-syaman na pwede. O ang mga bata, pareho kung ko sa baka lang mga bata.
6: Ay na, no, mga sitwasyon ni man, nagsakay taganin sa jeep kay kadali ita pro. Ang kabataan, pasakyon pa sa baka.
7: Abaw! Perte!
8: Are you feeling sluggish or unfocused? The solution might be as simple as water. Staying properly hydrated is the foundation of good health. Aim for 6 to 8 glasses of water every day to keep your system running smoothly. Water is essential for nearly every function in your body. It helps regulate temperature, keeps your skin healthy, and critically, supports sharp brain function and steady energy levels. Don't wait until you're thirsty. Keep a glass or bottle nearby and sip throughout the day. Drink more water. It's the simplest way to boost your brain and body health. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: birada, nanlugma sa okra.
1: Si Mang Kanor!
0: Kayang makalusot, bisag walay buslot.
1: Si Mang Kanor!
0: Malauman, pero dili masaligan.
1: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor!
2: Unsa naman ang tao na imong nilutuan niya, ya? Nagkaway lami naman ng kadugay. Ano imong sudan, pati tabanga, way asin? Nastang tabanga, wak naging lami. Nagkadugay, nagkabanga na yung kamuloto. Unsa naman ang tao ka, ay? Tanawa na imong giloto, mura naglamaw. Ganahan pa ba ka mukaw na niya, ha? Ganahan pa ba ka? Way lami, pre, purya ka ba?
3: Mang Kanor, sir. Dili man ako ang nagluto, ana. Imong mang asawa.
2: Mau ba? Mau ni sultan, mau ni nilutuan sa akong asawa. Lame kay ni, tabag, walay lasa, para layo ta sakit-sakit ni. Para healthy kay ta. Ikaw na ni dapat ka maglutong sultan sunod, yaya ha? Iban ina, kanang murag itsura nga, murag lamaw, pero dili di ay. Lame kayo imong kaunod. Kuna ikaw, ato ka sa imong mam ha, pagpatulo pa dito ko bang resipi para makakaton ka ha?
4: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ang chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaungaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging pilihin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ang chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: talaga nga ako na mangakig ako sa imo. Way kagabalo, saw. Paano mo ginakontrol ang imo nga kakig?
1: Ah, may lang da. Gapang limpyo na lang ko sa inuduro sa banyo.
0: Gapang limpyo sa banyo? Di paano na makatapna sa kakig mo sa akon?
1: Ay, ambot ah. Ginausar kong imo si Pilyo tinlo sa inuduro.
0: Ay ba, perte.
2: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbabay.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Danlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, bisag walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Pagkalabi sa akong tunog kagabi. Labi pa dyan kayo mahigop ng akong init kayong kapidre sa among balkon eh. Padama inita eh. Napaso ang akong dila.
3: Pasuliyap-suliyap ka, kunwari. Patingin-tingin
2: sa akin. Among silingan nga gwapa. Bagong border sa pikas. Nangalay siyang kwaknet. Karo dyan kayo ng labag, di ba? Solo din sa silang balay. Operation Scout Ranger. Kamangon ako na iyang kwaknit.

0: Pare, nabutang bala sa Biblia nga kung magpanagarilyo ka, hindi ka makakadto sa langit.
1: Wala, mas madali ka makakadto dito kung magpanigarilyo ka.
2: Abaw! Puwerte!
3: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang iyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga, kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat, dahil ang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon.
4: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: sa MOR. Ang sarap ng weekend throwback.
1: MOR Classics.
0: MOR Classics.

0: Pangcang Yeni Choy.
1: Jatuh saya kabur, salin suppliance, school supplies, pagkaon, kagamit, sabalay.
0: Pangcang Yeni Choy.
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka.
0: Pangcang Yeni Choy.
1: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby.
0: Pangcang Yeni Choy.
1: May mga balaklun na preska, kag labas, bukas, 24 oras.
2: Choy, Choy! Basi, pwede ko na kabakal si mo Spider-Man?
3: Anon mo si Spider-Man?
2: Basi, tungod siya, mangin amazing manamon nga love life sang miga ko.
4: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi, gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusok gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
1: Kanor!
0: Yes, darling.
1: Unsa man tong resibo sa lasto dito sa imong kwarto? Nagpatad na po kag lasto?
0: Wala, darling, oy. Ningong biya ko ni mong diundang na ko, ana. Wala ko kapatad og lasto.
1: Bantay lang ka, ha. Masakpan ta gani ka nga. Nagapatad pa kag lasto. Bantay lang yung ka. Ipakaon yung ng resibo, ba?
2: Ayo! Eh, na si Mang Kanor?
1: Nga naman!
2: Mang Kanor!
0: Ay, tat!
2: Mikaon si mong numero. Daog ka, 23.
0: Mau ba?
1: Kanor!
0: Darling!
1: Di ba nag-ingon ko nga? Ayun nagpatad og lasto?
0: Last naman rin, darling. Saya kay number ng Lebron James. Akong itayan. Tanawa ni gawas din natin pamugas.
2: Unsa man Mang Kanor? Pakaunin mo ni o pakaunin mo ni?
0: Talira ko dali. Anong di madali mo ihatag ako? Amana, ambina. Oh, ihatag na sa kong darling tanang daog. Ihatag!
2: Darati o!
1: Oh, kana ba? Ambina be!
0: Ito pala niya ko asawa. Malimbing po di kayong dako.
1: Kanya, asa naman itong ingon ni mo? Kauna ni mo resibo?
0: Darling, daog naman ko, darling. Di na siguro ko aking mukha og resibo sa lasto.
1: Ah, daog, di ay ha. Ang binaresibo kan, ani,

0: kung si crush na ganit mga ipabor. Wow. Sige, sige, sige. Wala, wala problema. Free ako every time. Pero kung si nanay na ganit magsugo, karon lang blanay. Kapoy pa ko, sakit lawas ko ng tuon pa ko kagabi.
1: This is the sound of Classic FRC. You feel-

0: kay kalain man, tas ang damgo ko kagabi man. Dutayan ako kin bangungot.
1: Oh, nga man, anong damgo mo aw?
0: Nagdamgo ko nga. Nagtapulay ko nung kamo ni Aga Bulak. Kunsino ko nung makadaog. Amo na makadate sa akon.
1: Ay, te. Daw ka nami, man ang damgo. Dula man da malain nga da bangungoton kagid.
0: Anong hindi man malain, gidya eh? Kay ikaw ko nung nagdaog.
2: Abaw! Puwerte!
3: Usa ka pirata ang gi-interview ni Mang Kanor.
4: Amay nga daw ni mo, sir. Ganong pikastil ni mo kahoy man.
5: Ah, naigo ni sa bala. Unya, giputol, gilisa na lang o kahoy.
4: Unya, imong toong kamot, sir, na may hook.
5: Ah, naputol ni sa espada. Diha nga doon ako'y kaaway.
4: Ah, unya, imong pikas mata. Doon naman na itong nga tabon.
5: Ah, naithani og langgam. Unya, nabuta.
4: Unsa, makabuta din ang iti sa langgam.
5: Gilugod manggod ako sa kong toong kamot.
4: Padabay.
6: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang. Gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Dahil, kakita ka ng mga anang klaseng lalaki? Dahil doon ko ganahan na nangingunan. Sa panahon na mo, wala ginaabot. Karong dagan na kayo. Pwede bulingita na kakita to. Napay ariyos na kayo. Puno ang dungga, napay ariyos sa ilong, napay ariyos sa kilay. Tarong mga ng klaseng lalaki? Napay pantalon, gagisi-gisi na. Murag wetag iya, murag asulubog tapo. Ganahan pa ba mga babae ingunan ng klaseng lalaki? Nagduda ko kanatawa na kung dili na choy-choy. Adik yun na, adik. Dito ko ganahan ang mga adik-adik o purma. Dito ko ganahan.
3: Nung kanor, uyab ko na ako na.
2: Bao ba? Bao na gitawag na to nga ay. Mahilig na doon kay mga lalaki rin sa art. Ako kung panahon na ako, magpatato po kong ikonana, kaso kunot na magugupanin. Namdala na sa kong kapanahonan po, noon kong punig ariyos sa akong lunggan, pero yat-yat na mga itag na lunggan, lain at tanawon. Muna yung mga artist na tao, muna yung klarong macho yun. Tanawo, wait yan, muna yung saktong lalaki. Okay kayo, okay kay Katoy.
4: This is what Classic FRC is all about.

0: kabalo ka dong. Wamang di ko mahangol ba, wa takagipugos nga maako ka. Ang ako lang nga maimo ko.
1: Ana.
2: This is the sound of Classic FRC.
3: Classic FRC. Well,

0: Si Mangkano!
1: Kumubirada, tanlogpa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman, pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Nongkador, may buntag, agilang ko!
3: Ay, may ngadlawsan! Agiday ka! Wa man ang akong bike diri. Balon na ba ito akong bisikleta? Pang-cross country na ba ito akong bike? Pwede pang downhill. Ako mo itong bike isakyan na itong tawhana ito. Gigawat din siguro ito akong bike. Hoy! Balik ka rin! Ay! Kawatan kang tawhana kayo mo gigawat akong bike! Balik ka rin! Madakpan lang yung tigarong putlan yung tigang kamot!
1: Hoy, Kanar! O sa isig syagit-syagit ni mo diha?
3: Madamay! Ako asawa!
1: Ako itong ibaligay mo hang bike kaya wala natin pambayan sa tubig o kurente. O niya, malagka?
3: Mauma, darling. Mau ginesakto ni mong desisyon, darling. Iwan naman po ko gabiking roll, kihago kayo. Jogging na lang ko para dili pagasto. At abang pa ko, nabayaran pa nga itong mga bills ito maputlang kurente.
1: Grato na ganito pagbaligyan ako para mahalin dayon.
3: Mahal kayo kong palitan. Okay kay darling, kay kung mahalo ni mo, doon kay mahalin. Wala ko din ako mapangos ron, kay wala naman ko'y bayit. Tama yun kay mong ibarato. Kalugi na lang yun yung taon, lagi niya ako asawa yung maglagot.
4: This is the sound of Classic FRC.
5: Classic FRC.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Ay, sana na isusulat na lang ang feelings. Para madaling irisin.
2: Maride.
3: This is the sound of Classic FRC. You

0: 구글
1: 구글
2: 구글
3: 구글 구글
0: 구글 구글
4: malapit na naman ang Pasko. Manlalamig na naman ako sa'yo.
5: Who got that mug?
6: When you want to move like... You're moving to the beat of MOR Classics. MOR Classics.

0: Si Mang Kano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mang Kano!
1: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
0: Si Mang Kano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Oh, Mang Kano! Sabi problema ni mo, maraglayan magkaginanawan!
3: Day! Dugay na kong palit-palit na imong isda. Nanawaragod na imong pirit. Puti na kay hasang. Lospad na kayo. Lata na kay tiyan o tanawa. O sa may tanaw ni mo anak. Dili na dubok. Pakanoon ko ni imong dubok. Pakanoon ko ni imong isda nga. Kulang na lang na dubol dead na. Usang klase ka manindang isda. Isumbong takas barangay. Ipahipos ko ni imong mga panindang isda. Kaya ka panindang kag dubok. Napay mong muro-muro. Di ni imong pasangan. Otro sang dubok, sa klase man ka.
2: Tarong-tarong ako, Mang Kanor, ha? Sige na ba, kagkuwag-kuwag isda, driway bayad-bayad. Kunyag singlon, tanhon ka, drarot. Sabay!
3: Nilidaya nga kung ingon mo, ni gusto na kong isda. Kanang pilit nga, pagsumba pala ni mo, baho palang katol na. Pagkaon ni mo, katol-katol mo na kung gusto. Para magpamakil sa imong wait. Itigsaw-saw ni mo sa tuyong na sili o na kalamansi. Lami kayo. Muna yung isda. Hasang pa lang, pwede ng puti.
4: Ready for the easiest way to feel better all day? Just move your body. You don't need a gym membership or hours of free time. Even a short 20 to 30 minutes of activity a day makes a huge difference. Take a brisk walk, stretch while watching TV, or hop on a bike. Simple daily movement is a powerful boost for your heart health, energy, and mood. Consistency is what counts. Find something you enjoy and make it a non-negotiable part of your routine. Move your body daily. Start feeling the benefits right now. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Danlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Hoy, ganahan yung kay kaning bayabas ako silingan ba? Kainom-nom ko ato estudyante pa ko nga sige kong pamayabas. Tamis kay gunod. Maulang nilagutan ako kay musok-sok sa akong ipon. Mone, hinom na musakit ang akong ipon. Karungwaan akong ipon. Pwede na kumukaw dyan kang bayabas. Ah, gusto. Kaning akong sinilas na lang. Nabayon ta kang sinilas bayabas sa kanya. Kalaugaw. Misulod ba sa balay ang akong sinilas? Wala ba'y tao di haron?
3: Mangkanur! Mangkanur!
2: Ay, bitoy!
3: Nabayan sila iro diya, Mangkanur. Mapakan ka!
2: Iro, kagagmay anaw, tanaw, paminawa rin ang paghot. Cute kay paghot. Basing itahan ko ng chinilas mo, kitoy-kitoy pa na. Nakunadlo ka ng ilang iro, bitoy. Namukat-kat ako. Baka, panamay, kanako sa ilang iro. Toy, maluhay ka, toy. Katulog-tulog pa yun ang laway. Tuy, ayaw itong pamaakong ginawag, Tuy. Kaya makagaba yung tao. Nanay, Tuy, akong pandre nga kung ibutang ang bitsin. Tuy, Tuy, na ko'y pan, Tuy. Ikaw na, Tuy, lamikin akong pan, Tuy. Ayaw, Tuy, ay kupata. Ako'y mukhaw sa pan. Madami mo rin reaksyon na mong kalipong. Tuy, okay rin yung malipong ko ng pana to. Ilang kupaka to. Ayan, to. Ayan, ayan.

0: Iba?
1: Yes?
0: Ako si Yodimon. Tintaranta ka. Kauna na ining aranghita. Binakal ko pa ini Haling Budyaw.
2: Hmm? Punduhi daw ako? Baho ka man Yodimon?
0: Oh, paano ka magka nakataram, iba?
2: Paano kung Yodimon ka, dapat ang bitbit mo mansanas. Baho aranghita. Chief!
0: Oh, iba. Maski kaming mga Yodimon, apektado naman kang krisis.
3: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pakatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Tuma na, oy.
2: Ah, busog agi na ako, oy.
0: Patot na kamumho pang agi.
2: Kalami. Oh, Mang Kanor, hanggang luspad na makada sa kagutom. Rawa ko, bukod na kagong tiyan, buwak ang likod sa kabusog. Kalami.
0: Tisato, asa man ka ni kaod gawa makay kwarta?
2: Starty lang na, Mang Kanor. Kita ka ng lamay diha.
0: Tisatot, asa man ka ni kaod gawa makikwarta?
2: Starty lang na, Mang Kanor. Kita ka ng lamay diha.

0: sa MOR, ang sarap ng weekend throwback.
1: MOR Classics.
0: MOR Classics.

0: bata, pre. Sa wakas, pre, na-promote ako sa trabaho, pre. Kung sa una, pre, janitor lang ko, pre. Karoon, pre, na-promote naging ko, pre.
1: Ah, amogali, na-promote ka na. Tinong na trabaho mo, subong?
0: Ah, janitor, gabo, pre. Pero na nasa second floor.
2: Abaw! Puwerte!
3: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Si Mangkano!
1: Kumubirada, tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman, pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Uy, Mangkanor! Kiyang-kiyang malagi ka!
3: Lagi? Natunog kong lansang, oy! Sakita na, oy! Sa sakit? Wala eh. Ako masakitan, Mangkanor is my name, Benny, mabatang sakit.
2: Na, makatitanus, Romana.
3: Wala lagi sakit. May magpareha ko ni mong talawa na sa manay ka.
2: Kalintura lagi ko. Muna nung pagpacheck-up ko dire.
3: Oh, talawa? Ikaw ni kalintura lang gani ka. Pacheck-up ka na yun. Mas grabe niyang ako akay natunok yun ng ransang.
2: Unya, di na ikaw mahadlok ka na, Mangkanor, kung maunsa ka.
3: Kung sa mahadlok mo bate, bago na ikaw kahadlok ka, isaw na ko.
4: Next, Mangkanor. Dito tayo, sir.
3: Ay, tama-tama kay ako na. Uy, kahubag sa nurse. Hubag kay gagtang para mag-flower horn.
4: Unsa pag yun? Oh, sige, sir. Higda na, pwesto na. Di ba ka mahadlok check-upon, sir?
3: Ganun mahadlok ko nga kaisog na ko.
4: Oh, time pa. Ayaw sa gihok, Mangkanor, ha? Oh, ania na ang syringe, oh.
3: Kanako sa dagom.
4: Oh, ayaw nagluwag, ha? Ayaw nagluha. Kaya ako na nag-i-inject ng anti-tetanus.
3: Ayaw kita ko sa dagom.
4: Oh, ayaw na, ayaw na.
3: Kanako sa injection. Di na ko na kaya. Di na ko na kaya. Pagpakuyap-kuyap ko. Ania.
4: Hala! Nakuyapan si Mangkanor.
3: Ibigtin mo yun ang akong acting. Napakuyap-kuyap. Di na ko ma-injectionan.
4: Ay, salamat. Nakuyapan na si Mangkanor. Di na ko malis nag-inject, ani.

Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng paghaharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap, dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: tumas. Suaki da ipakigatas. Puro ka sana rabas. M-O-R. Fermina.
1: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check. More sa magdamag? Check na check. Easy.

0: Kabalo ka, pre. Bob de binasgid kuya mo. My wife is an angel.
1: Mayo kaya, pre? Ako ya, pre. Di malas?
0: Nga, nambal mo nga di malas ka, how?
1: Di kay buhi pasawa ko.
2: Aba! Puwerte!
3: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem! This call center agent takes it easy kaya. I listen to more sa Magdamag on my only radio.
4: Easy.

0: Kung inaboy ka sang classmate mo sa ulo, kaginhambala niya ka, headshot! Hampasa sang libro sa guya, kaghambali, Facebook!
1: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
2: Okie dokie dokes!
1: Aba, in the mood sa duty ah!
2: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR! Easy.

0: You're listening to MOR, my only radio.
1: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
2: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
1: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
3: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
1: Galing-galing ni Kuya.

0: Caroling!
1: Day! Day, tabi mag-caroling.
2: Sunod na banggi.
0: Caroling!
1: Aka na nga ning hindi pwede mag-caroling. Pag buminali ka mo di, isarapit ko ka mo sa Christmas tree.
2: Asin sarupang banggi.
0: Caroling!
1: Makulitong ka mo bata, day akong sensilyo. Abir daw, sige. Caroling na ka mo.
3: Jingle bell, mga kalbaning. Sige, araw-araw, number four na
1: ba? Sarok pa?

0: MOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Take it slow. Feeling on my only radio.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack.
5: More sa magdamag.
6: More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: Si Mangkano!
1: Bumubirada, tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman, pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Mga batanong sa panahon karon, dili dugay gubot. Magsige na lang, Rayon.
3: Uy, Tiguang! Tabis-tabis mo nga! Astig ka! Tiyoy ka na rin! Ha? Tiguang!
2: Galaw-gaw ni mga bataan. Nagtuo siguro di ko musukol ng Rayon. Was sila kabaluga. Astig ko sa una sa kapanahonan ako. Rayon, tayo gusto? Ah, ibdon ko ning madrika ka o dili mo nalang sa mo! Tuh mungkin kamu sokong. Udah lah semua ni merdeka kau.
3: Terbaik,
2: terbaik. Terbaik, terbaik. Balik mo, balik mo. Mga talawan, manini mga petani. Pasok isok.
4: Hoy, hoy Tigua. Ikaw na nag-leader-leader sa Riot 3, ha?
2: Ah, pandamay. Ay, polis. Siya nag-leader-leader sa Riot, sir. Maguragay kung niagi na rin pasanginlan matadayon. Damay man dahil civilian.
4: Oh, dili. Ikaw itong nakita na ako. Ikaw itong nag-uppercut sa batanon.
2: Oh, katunggiing anin ako, sir. Katunggi wala pang pinga-ingon anin.
4: Kada.
2: Katunggiing anin pinan. Doon ito doon na rin. Bawa na.
4: Ikaw yun to.
2: Katong nagbunalog, madrika kao, sama rin.
4: Ikaw yun to.
2: Katong kauman atong mga nanagan, sama rin. Mudagan akong pakusog.
4: Bukulog ko, balik ka rin.
2: Bakala ka na.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot for more.
3: Hugot for more.
4: Wala ka mo labot kung type ko siya. Sa trot lang, siya gani wala labot sa akon. Kamu pa?
5: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
6: Hi miss, pansin ko nakangiti ang mga nurse dito. Ganado sa trabaho.
7: Oo naman sir, kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Hello.
1: Hello, sir.
0: Kamo tong nagapasuyop sa mga septic tank, no?
1: Oh, sir, na kami to, ho. Ano, tani? May pobra ka sama, may pasuyop ka na, sir?
0: Mamangkot ang tani ko, ti. Ano sa burya?
2: Puwerte!
3: Brad, pa-full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
4: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oh naman. Kasi laging there's more sa magdaman.
5: Easy.
3: Oh, di ba?
5: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
6: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: kalahatan na ng ginusto ko. Iba ang gusto. Mahalin mo. Iba ang mahal.
1: Okay lang. Inspa pa naman talaga sa'yo.

Asabay, hindi na kameth, sipag lang, tignan mo sa net, kilalang, na malupet, na nilalang, may ahit sa head at iba ang aking swag, aking chick.

Tagirap, alam ko marami yan nakamasin. Dama ko marami yan nakaabang. Kung ano yung mga kaya ko gawin, malamang ay di nila nagagawa. Kaya siguro lagi nakatingin, kasi yun na lamang ang magagawa. Inaabangan ako na mawala, kaso lang

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlong pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Nausa naman yung napuno naman yung aso ng akong panimalay! Nabulit naman yung aso! Dios Mario, si pag ako mga hinalay, nanibaho naman yung aso! Nausan! Hoy! Kaysa may nagdaog-daog na si Gawas! Ha? Kamalo ba mong bawal magdaog? Nagdaog yun mo, tanaw aso na kanya kong balay! Hoy! Dong! Ikaw bata ka? Ikaw nagsindi-sindi ng mga sagbot, ha?
3: Mang Kanar! Dili man ako ang nagdaog, ani! Imo mang ugangan!
2: Mau ba?
4: O Kanor, ako ang nagdaog, ana! May problema? Gusto kaya pita kagdaog, di ha?
2: Ay, ma! Ikaw man din nagdaog na. Dako kayong tabang na imong ibuhat, ma, para malayo ang mga lamok na rin yung may nagdala sa sakit na dinggi. Diyos, wala na mga lamok. Patayin mo mga lamok ka mo. Tungod sa aso sa akong ugangan. Pastilan, apay ugangan ako gawa mamadutlan. Dahil pas dinggi ni.
4: Anong gayaw-yaw pa makaniha?
2: Ay, wala. Ma, akong ingon, hipuson ako ni mga hinalay para makapadayo kasi mong pagdipaging diha. Ay, pagdaog diha. Okay kay ka, ma.
5: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem. This call center agent takes it easy kaya. I listen to more sa Magdamag on my only radio.

0: Pastilah ni mengkikiwa kang anong namatay pamangka. Anong ni panaw pamangka. Pag-unsa na lang ko rin nga wala na ka. Kung wala palang unta ka namatay. Kung wala palang unta ka namatay.
1: Ano mo naman kanurug wala pa namatay?
0: Buhay pa unta ka.
2: Siya nga pala, nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
3: Okie dokie dokes.
2: Aba, in the mood sa duty ah.
3: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR.

0: Darling!
1: Oh!
0: Darling!
2: Ano?
0: Hilinga ba ya ining bago kong tato? Ining sa wala ko, agila. An sa tuo ko, halas. Ining bago ko sa likod, buwaya. Ako lang ang may kaya-kayan sa ramay na pagpatato.
2: Punduhi daw ako, Noy.
0: Natakman.
2: Kung iyan bagang pinatato mo, pinatatak mo, di mas maugma.
0: Iyan sana.
3: M.O.R. Good life!
4: You're listening to M.O.R., my only radio.
5: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
6: Wow, thank you, ma'am. Bagay na bagay to sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
5: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa M.O.R.
7: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
5: Galing-galing ni Kuya.

0: Dong, kabalo ba ka dong unsay pinakanindot nga feeling, Dong?
1: Na feeling? Wala, unsa di ay.
0: Ang nindot nga feeling, Dong, kanang maka-feeling ka. Ay! Ana!
2: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba, magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: WMOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Take it slow.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack.
5: More sa magdamag.
6: More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: Barya lang sa umaga, bako na mapalibri ka.
1: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
2: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
3: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: si Mang Kanor.
1: Giant pa kanusot, bisang walay buslot.
0: Si Mang Kanor.
1: Malaoman, pero dili masaligan.
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor.
2: Mang Kanor, oh, kumusta?
3: Hey, do, ikaw man din na do. Oh, niya, okay, pass all right.
2: Mang Kanor, kaila man kang Rambo no?
3: Kato si Rambo? Sos, kaysa bago di kaila to, halos tanan man kaila niya tungkol siya ka. Hambugayro, di palitan na ganing sakinan siyang ginikanan. Mura nagsikinsa, abug-abuga na lang tanan magian niya. Pati ka, Hambugayro, batahangin doon kayo. Niya, mahilig ito magpasuya. Pasuya-suyaon lang kato. Ingon siya, tagano ka siyang tika, babes. Kato mga mutya daw yung ipanguyap, mga binibining. Pagka Hambugayro, may agi bata. Sana po, Kastorya, may lag na isa. Tapseng pa dyan. Mag ito'y pinakawipulos, huwag inadatong tawahan na ito. Muna di, daw ko makigamigo ato. Ganong nanguta naman ka kay Rambo? Ganong man di ay?
2: Kabalo ba ka, Mang Kanor? Nga may panaw na si Rambo? Kagahapon lang yun.
3: Bawa ba? Pagkaluit tawahan na. Bagi na ito matagdang panahon. Iutan kito si Rambo. Ipahits pagani ko ato kausa. Kaya ganyan mo mabala ng panahon sa tinood lang. Maurag ito'y ganahan ako desto ba? Gawas ni mo. Magamutang bata, sayang kayo. Sayang doon kayo siya. Matinabangon kayo ito. Pagkaloy ni Rambo. Wala doon ko laing close kayo kundi si Rambo lang. Rambo, ayaw yung tawag kong bisita Rambo. Maluwi ka Rambo.
4: Brad, pa full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
5: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
4: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdaman.
6: Easy.
4: Oh, di ba?
6: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
7: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: sa tahawkan.
1: Barakbaka!
2: Oh! Oh! Sumuko ka na! Halibutan ko ika! Sumuko ka na!
3: Hindi! Hindi ako susuko! Sagkad hindi mo na spell ang ceasefire! Spell ceasefire!
2: Ha?
3: Spell ceasefire!
4: Fire ang pangawak sa mga mawagtuwa na mawawa!
2: Wala! Tingko hindi! Bakal na! Paiwag pa akong bala! Taral-bala sa kita! Patay kong patay! Padadalang ko na lang kayo ng krisantimong! Krisantimong! Papadala ko sa inyo! Pag ka mo nagkatrig back!
3: Weh! Krisantimong! Aber! Spell krisantimong!
2: Ha?
3: Spell krisantimong!
2: Anong krisantimong? Rose! R-O-S! Rose!
5: My God! I hate drugs. M-O-R,
6: M-O-R. Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check! Easy.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot for more.
3: Hugot for more.
4: Hambal nila, manan ko ng mga mahipuson, nasa loob ang pulo. Sa truth lang, hindi pwede nga nagapaminsar sila, Danay, bago sila magbukas ang bibig nila. Think before you speak.
5: Iba't iba ang saya.
6: More!
5: Sa natatanging
6: all hits
5: forever.
7: Ready, set, more! Ready, set, more!
5: My only radio.

0: Girl, girl, tuluka. Bala nga, giyod ako dako. Yay, long lang to, bala daw sapatos.
1: Yala, ipus ka daw, giyod, oh. Kapalapit na giyod sa, oh.
2: Hi, girls.
0: Kuya Gi, ano na siya? Pony or Converse?
2: Ang di na yun, man. Ang sapatos ko.
1: Hindi, ah. Ang ilong mo.
2: Nyahahay. Abaw! Puwerte!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor.
2: Oh, Mang Kanor. Dali, kao na galimango. Ikaw law.
3: Crab all you can ni. Mao ni mong gibring house. Ako aning dako nga parte. Dali ka ganahan ang isa gihatag ni Toro.
2: Oh, imuha ni nang Mang Kanor.
0: Si nang Kanor.
2: Imuha ni Mang Kanor.
0: Pasensya na mo, pero di ko mukaw na na kay allergic ko.
3: Susaya nga, uy, lami ba ya kayo na?
2: Lami kayo na, Mang Kanor. Manggilaw ni nga alimango.
3: Gagan kayo na unod pag ukab ni mo siya ulo.
0: Allergic lagi ko, di lagi ko mukaon. Ana ka mulay kaon na ng inyong alimango. Apila na lang nga ko ah.
3: Oh, sige, di ka mukaon na na. Atay kaon na na yung mga alimango ha.
2: Oh, ito nga ta.
3: Oh, grabe, suruka po ninyo eh.
2: Oh, Mang Kanor, manginaw sa amin.
3: Tara, Turki, gamit na kayo mukaw ng alimango.

0: Lamit, mangkedur.
1: Ay, tur. Lamit, tinuod yun din yung ingot. Tambok yun din kayo ang alimango.
2: Ikaw ni mo among alimango.
0: Nagbitay pang til sa alimango sa imong bakba.
1: Si til. Ulay til.
2: Ang iyak siguro lang. Ang iyang paak na sa imong bakba.
1: Ay, na til.
2: Api ba namog di ka magkaon ng alimango kay allergic ka?
0: Ito, mangkedur. Pasalig pa ka nga ako na makakauna ng isa. Pinagkaroon pati ang muhay mong giyapil.
1: Allergic bitaw ko. Allergic ko kung di ko kakaon o crabs. Kalami.

0: Google more.
1: Yung kaibigan mo sa Facebook na binabaliktad yung pangalan. Ang hirap tuloy i-search. Ano kayo? Ambulansya?
2: Who got that more?
3: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pagaanong kakilala.
4: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
3: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space. Panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ready ka na ba?
1: Ready na! Ready, set, go!

0: pare!
1: Ano pare, mamanuit ka?
0: Day pare, mamanuit lamang.
1: Paguna ko, mamanuit ka.
2: Magpading pare bungog.
3: Joke only!
4: M.O.R. Your life!
5: What you waiting for?
6: Umagang nakakagana?
3: Wake up!
5: Dito sa All Hits Carrera!
3: Tara na!

Pirmi bala nagalingin ang imuulo, nagaburon ang panan-awan kag nagasuka-suka. Basi may diferensya na ang imo mga mata. So why don't you come and visit us at Athag Optical? At Athag Optical. Mayari kami nga mga antipara nga nagakabagay gid sa imo. May antipara sa mata nga butlog, mata nga lusok, mata nga daw maawas na, mata sang uyapos, kag mata sang pinya. May 50% discount man para sa mata sang dagom. Athag Optical. Athag Optical, ang eksperto sa mata kag eksperto sa antipara. Athag Optical, yara na hamtang sa idalom sang manhole sa Bonifacio Drive, malapit sa salakaan sang overpass.

0: Si Mang Kanor!
1: Gayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mang Kanor!
1: Malauman, pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kanor!
2: Ay, padaplin, daplin, daplin, dire, dire!
3: Unsa may violation na kumrad?
2: Lisensya sa di mo. Ibebe ang lisensya di mo.
3: Mag-utan na sa kung si violation ako.
2: Overspeeding ka! Ah, ibus 40 sa isintay mong pagpadagan. Ibe naglisensya ni mo, bedali eh.
3: Ay, kadali lang. Alangan nga di rin mampun mo mamusil aning dulhogon. Dito mo spatsang, alam mo builogin ang sakyanan kay dulhogon gun. Kamog yung mga manakupay, di rin gun mo. Magtago-tago mo sposte, unya. Mamusil na di mo anan yung speed gun para makadakop dayon mo. Siyang klase mo, waga kailan ako. Ha? Taka-media ko, dagang kong koneksyon.
2: Wako'y labot, masipang isa kakilo ka o sa pang-media nila ah. Ampin ang lisensya.
3: Madami din ko madala. Sir, karoon akong kabantay, sir. Si Jericho manining nidakop na.
2: Oo, sir Jericho.
3: Mayong-mayong manay kang artista, sir. Tanaw, side mirror, good. Murag dyan, pas. Takilid, Jericho. Talikod, Mateo. Pagkatisoy, ganyan mo, sir.
2: Mao ba?
3: Wapo kay ka, sir. Imong sunglasses, sir. Murag si Tom Cruise. Siya murag daw tamang Jericho.

0: babalik ang pinakamakukulit.
1: Nakakaloka.
0: Sa programang Sadyang Malapit.
2: At ang tropang Uber Kwela.
0: Uma!

0: Pre, kamusta ang assignment mo?
1: Masama. Wala akong nasagutan eh. Blank paper ang pinasa ko. Naku, ako rin.
0: Paano yan?
1: Baka isipin nila nagkopyahan tayo.
2: Abaw! Puwerte!

0: Hugo!
1: Hugot!
2: Hugo!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
1: Nagsusugal ka ba?
2: Oo naman. Matagal na akong nagsusugal. Lalo na pagdating sa
0: par!
1: Nagsusugal ka ba?
2: Oo naman. Matagal na akong nagsusugal. Lalo na pagdating sa

bulak ko dong. Oh, tapos para imo din kong bisbisan sa imong gugma. Ay, ah, anay.

0: More so maga.
1: Lights, camera, action.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Uy! Kung niniso diri ba traffic na kayo? Asa mo kung parking ka di harap kong gatuyok-tuyok diri ba? Nahurot na niya akong gasolin ng tuyok-tuyok wag niya po kong parking diri. Uy! Tora! Makanti! Pabor kayong parking anan. O parking ko niya. Yeah.
2: Uy, sir! Sir! Ah! Di ba pwede mo parking diha? Naka-reserve na para sa tag-iya sa building.
0: Mau ba? Makoy labot. Nagbayad kong tax dire. O parking day ko na gusto na ko. Bakante man na. Wala pa man ang tagiya. Ganun di man ko nimo paparkingon.
2: Sir, maabot naman ito karun, sir. Niya. Masig, makasamaan ko sa'yo ba niya? Mawadaan kong trabaho.
0: Naabot naman eh. Naabot na?
2: Wala po, sir. Oh,
0: wala pa man day mo parking ko niya. Padaplain kay mo parking ko.
2: Sir, ayaw lang lagi, sir. Kikasamaan ko, sir ba?
0: Kahit yung ulo ni gwardyahan niya eh. Matuog na yung ganito. Labong ba mag-uniform ka, makatulog ka. Matuog na yung ka.
2: Sir ba? Ayaw, sir ba?
3: Chief! Kung saan managatang-atang niya? Padaplain kay mo parking ko!
2: Nahala! Anong tag-iya sa building, sir? Sibog na, sir.
0: Ano mo na yung tag-iya na sa building? Wako'y labot. Basta ako mo parking ko.
3: Kung saan na? Di na mo hawa niya!
2: Sir! Gawa sa tag-iya na sa building. Kirnil, pagod na.
0: Panamay, kirnil din eh. Mau ba? Ikaw. Mama ka na sulti kirnil din na. Ay, sir.
3: Oo, Usaman! Usaman ka niya ba? Nanunggat ang ata makasumparkinganan. Usaman, isog ka?
0: Ay, sir. Ang tinaw, sir, buhawa na ko kay kabalo ko'y muhan ng parkinganan. Kanangin mong sikyo, sir. Ingon siya, dili na ko parking. Ingon ko di ko diha kay imuha ng parkinganan, di ba, sir?
3: Tawa na! May kinasahil ka! Hawa na diya!
0: Mahawa na bitaw ko, sir. Kanang imong gwardiya magkasabi, sir, kay iya ko paparkingon diya.
3: Tawa na!
0: Kasi ba't ako kay isang nagaburan ng nagbuldog ang Tangias Building?
4: This is your MOR safety tip. Use a glass as an instant hotel alarm. If you're staying in a hotel, place a glass or small object behind your door. If someone tries to open it, the noise will alert you immediately.